0: Magdulata.
1: Maghampangkita. Ako ay bantong ng pianista.
0: Putlon ako ang bukto ni mo. Unsa ay imo ni mo.
1: Kuro imo nga butkon. Ako ay mahimo nga bantong ng pintor. Pintor.
0: Putlon akong usa sa bukto ni mo.
1: Unsa ay imo ni mo. Kung putlon mo akong nga butkon sa pihak. Ako ay mahimo nga bantong
0: ng kada. Bantong ka na mananayaw.
1: Manog saon.
0: Putlon ako ang bitis ni mo.
1: Kumputlon mo akong nga batiis, ako ay mahimo nga bantog nga mga nganta.
0: Himuuni mo, kumputlon ako ulo mo, bisan bantog
1: nga nangyari. Kung ako ay patay na ro akong nga panit, ay mahimo nga manami na tambo. Ano kung sinunong kuro?